0: connected internationally, not just here in Europe, not just in the Philippines, not just in Palestine, not just in Kurdistan, not just in Congo, in Sudan. Our struggles are global, our struggles are worldwide, and that's why we're here together as movements representing people's struggle to say down with imperialism, to say no more to imperialism, to say no more to the forces that seek to oppress us. Imperialismo!
1: Ibaksa!
0: Imperialismo!
1: Ibaksa! La femme, la vie, la liberté!
2: La femme,
1: la vie, la liberté! Abante, babae!
0: Militante!
1: Balabai, militante!
0: Abante, babae!
1: Balabai, militante!
0: Abante, babae!
3: May 1st, movement in the Philippines, KMU, or otherwise known as Kilusang Mayo Uno, or the 1st of May movement. They are an independent and militant national labor center in the Philippines, founded, of course, on May 1st, 1980. Here, they promote genuine, militant, and patriotic trade unionism, focusing on class struggle and anti-imperialism. Give it up, guys, for Beats from KMU!
0: Uring manggagawa, hukong magpapalaya, imperialismo, ibagsak, prokrata kapitalismo, ibagsak, humanismo, ibagsak. Sa pangalan ng Kilusang Mayo Uno, bumabati kami ng isang revolusyonaryong pagbati sa lahat ng mga manggagawa at mamamayan ng daigdig na nandito ngayon na nagpuprotesta para ibagsak ang imperialismong US at mga imperialistang bansa na kumakamkam sa yaman at kabuhayan ng mamamayan sa daigdig, lalo tigit ng mga manggagawa. Ang Pilipinas ay isang malakolonyal at malapital na lipunan, kung kaya dito nang gagaling ang kabuhayan at kabuhayan ng imperialismong US sa Pilipinas. Dinadambong ang likas na yaman, pinagsasamantalahan ang lakas paggawa ng mga manggagawa, pinagtatambakan ng yaring produkto. Yan kung bakit naghihirap ang sambayan ng Pilipino, kasabwat ang malaking burgesya komprador na nagdanakaw sa kabuhayan at pondo ng buong sambayan ng Pilipino. Ganyan ang buhay sa Pilipinas kung bakit lumalakas ang resistance, lumalakas ang revolusyonaryong paglaban ng mga manggagawa at magsasaka sa lipunang Pilipino, dahil pinapatay, dinudukot, nireretag ang lahat ng mamamayang Pilipino na lumalaban o lumalaban para sa tunay na kalayaan at demokrasya ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, meron na naman bagong ibinibenta ang imperialismong US sa Pilipinas. Ito ay ang paksilika. Paksilika ang binabanggit nila, magkikreate daw ng 1,000,000 trabaho. Pero paano ikikreate ang 1,000,000 trabaho dahil yung hub na yan ay robotic? Paano magkakreate ng ano? Ng 1,000,000 trabaho. Kakangkamin lamang muli ang kalikasan, ang yaman ng kalupaan ng Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit lumalakas ang resistance ngayon sa Central Luzon. Dahil dito itatayo ang paksilika. Kakangkamin na naman ang 1,600 hektaryang kalupaan ng Pilipinas. Pinaalis na ngayon ang mga katutubo. Lumalakas ang resistance ng mga katutubo dahil lubang ninuno nila ang kakamkamin ng paksilika, pangunahin ng imperialismong US. Bakit hindi lalaban ang mamamayang Pilipino? Bakit hindi mag-aarmas ang mamamayang Pilipino? 100 taon na pinagsasamantalahan ng imperialismong US ang mamamayang Pilipino. Wala lang natitira kung hindi lumaban, kung hindi mag-armas ang